Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Tayyip Erdogan da shugaban Syria Ahmed al-Shara sun bayar da umarni a gefen taron kungiyar NATO da aka gudanar a Ankara, da aka kafa wata kungiyar haɗin gwiwa a tsara manufofi domin ci gaba da tattauna batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu. Ya kuma ce Erdogan na shirin ziyartar Syria nan ba da jimawa ba, inda ya ƙara da cewa jami'ai sun duba shirye-shiryen da ake yi gabanin ziyarar. Fidan ya bayyana matakan da kungiyar ta'addanci ta SDF da kungiyar YPG ke mamaye ta ɗauka na wargaza kanta da kuma haɗa mambobinta cikin hukumomin gwamnatin Syria a matsayin wani muhimmin mataki, tare da bayyana hakan a matsayin martani mai ma'ana ga ƙoƙarin gwamnatin Syria. Ya kuma ce suna fatan za a aiwatar da wannan mataki a zahiri cikin gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba har a kammala shi. Ya ce sanarwar da aka yi game da shirin na da muhimmanci, amma abin da ya fi muhimmanci shine aiwatar da shi a aikace. Fidan ya ce haɗa dukkan masu ɗauke da makamai a ƙasar ƙarƙashin tsarin gwamnati na tsakiya na da matuƙar muhimmanci wajen ƙarfafa ikon mallakar Syria, cikakken yankinta da kuma haɗin kan al'ummarta. Ya bayyana cewa wannan tsari bai tsaya ga SDF kaɗai ba, yana mai cewa ana tattara sauran ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka rage tun daga lokacin yaƙin, tare da haɗa su ƙarƙashin rundunar sojojin ƙasa ta Syria. Ya ce wannan yana da muhimmanci wajen tabbatar da zaman lafiyar ƙasar, jawo jarin kuɗaɗe, ƙarfafa tsarin ƙasa da kuma tabbatar da cewa dukkan 'yan ƙasa suna jin cewa suna cikin aminci. Fidan ya kuma jaddada muhimmancin samun daidaiton haƙƙin zama ɗan ƙasa, yana mai cewa ya kamata 'yan Syria su iya rayuwa cikin 'yanci ba tare da nuna musu wariya ko tsananta musu saboda addininsu ko ƙabilarsu ba. Ya ƙara da cewa manufar wannan tsarin haɗewa ita ce tabbatar da cewa 'yan uwansu Kurdawa a Syria sun ji cewa sun fi kasancewa cikin aminci, suna da 'yanci kuma suna samun wadata fiye da da. Ya ce wannan shine kuma matsayar Turkiyya. Ƙasar Oman ta ɗage wani babban taron yanki tsakanin Iran da ƙasashen Gulf kan makomar mashigin Hormuz. Tattaunawar wadda aka shirya gudanarwa a Salala, inda za a tattauna batun zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigin, wadda ke da matuƙar muhimmanci ga jigilar man fetur da iskar gas ga zuwa kasuwannin duniya. Kamfanin dillancin labaran Fars na Iran ya rawaito cewa an ɗage taron ne bisa buƙatar wasu ƙasashen yanki, tare da bayyana cewa matakin ya samo asali ne daga shawarwarin haɗin gwiwa tsakanin Tehran da Muscat. Duk da ɗage taron, ministan harkokin wajen Oman Badr Al-Busaidi ya ce Muscat na nan daram kan ƙudurinta na inganta tattaunawa tsakanin ɓangarorin biyu. Ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya gargaɗi cewa sojojin Isra'ila za su kawar da duk wani mutum da ya kusanci tsaunin Ali Al-Tahir da ke kudancin Lebanon. Yana mai bayyana yankin a matsayin wuri mai matuƙar muhimmanci wanda Isra'ila ke da niyyar ci gaba da iko da shi. Katz ya ce wannan tudu yana cikin abinda Isra'ila ta ayyana a matsayin yankin tsaro na kanta, yana kuma cewa sojojin Isra'ila ba za su janye daga yankin ba har sai an kwance ɗamara ƙungiyar Hezbollah a duk faɗin Lebanon. Isra'ila na ci gaba da mamaye wasu yankuna a kudancin Lebanon, ciki har da wasu wuraren da ta shafe shekaru da dama tana riƙe da su, da kuma wasu wurare da sojojinta suka kwace yayin kutsen da suka yi a baya-bayan nan. Wannan gargaɗi ya zo ne a daidai lokacin da hare-haren Isra'ila da suka kashe kusan mutane 4,400 tun daga ranar 2 ga watan Maris. Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da wani gagarumin atisayin gwajin ƙarfin makamai a ƙarshen mako, inda ta gwada manyan bindigogin harbo makamai masu linzami, masu cin dogon zango da jiragen sama marasa matuƙa masu kai hari. Kafofin yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa sun rawaito cewa rundunonin soji daga rukunonin manyan bindigogi da makamai masu linzami guda 5 ne suka halarci atisayin harbi kai tsaye da aka gudanar a ranar Asabar. An gudanar da atisayin ne jim kaɗan bayan da Koriya ta Kudu ta bayar da rahoton harba wasu makamai masu linzami bin tafarkin baka daga yankin Wonson, wanda aka harba zuwa tekun gabas. A cewar kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa, makaman sun nuna gagarumin ƙarfin lalata tare da samun cikakkiyar daidaito kan hare-hare kashi 100% a ƙarƙashin jagorancin manyan shugabannin sojin ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin tattaunawa kan kusan komai da takwaransa na China Xi Jinping a lokacin da za su yi magana a ranar 24 ga watan Satumba a fadar White House. Ana sa ran batutuwan da za su tattauna za su haɗa da harkokin kasuwanci, sayar da jiragen saman Boeing ga China, yaƙe-yaƙen Ukraine da Gaza, da kuma fasahar ƙirƙirarriyar basira. Shugaba Trump ya kare matakin ƙarin haraji da Amurka ta ƙaƙabawa motocin da ake shigo da su daga China. Yana mai cewa hakan ya kare kamfanonin ƙera motoci na Amurka, ya kuma bayyana kwarin gwiwarsa cewa shine ke samun nasara a duk wata yarjejeniya da ya shiga. Trump ya kuma amince da cewa Amerika da China suna yi wa juna leƙen asiri. Dangane da harkokin tsaro, Trump ya bayyana cewa Amerika na ƙara yawan ƙera makamai. Yana mai cewa ana ƙera makamai masu linzami ƙirar Patriot fiye da kowane lokaci a baya. Ya kuma gargadi kasar Canada kan batun harajin da ake kakabawa motocin kasashen waje, yayin da akan batun fasahar kirkirariyar basira ya bayyana cewa kasar da ta yi nasara a wannan fanni ita ce za ta yi nasara a gaba.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Kimanin mutane 100,000 ne suka rasa mahallinsu sakamakon arangama da ake yi a jihar Blue Nile da ke kudu maso gabashin Sudan tun daga watan Janairu. Bisa bayanan kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta duniya, wata hukuma ta Majalisar Dinkin Duniya, mutane 99,277 daga iyalai 19,497 ne suka rasa mahallinsu daga sassa daban-daban na jihar tsakanin ranar 11 ga Janairu zuwa 23 ga watan Agusta. Wannan adadi ya nuna karuwar kashi 66% idan aka kwatanta da bayanan da kungiyar ta fitar a baya a ranar 21 ga watan Mayu. Waɗannan suka nuna cewa mutane 59,742 ne suka rasa mahallinsu. Mutane 39,570 ne aka tilasta musu barin yankin Gisan, yayin da mutum 32,515 suka bar Kurmuk, sannan wasu 27,192 suka bar Bawo. Yara 'yan ƙasa da shekaru 18 sun kai kashi 47% na mutanen da suka rasa mahallansu. Mutanen da suka rasa mahallansu sun nemi mafaka a yankuna 7 daban-daban a faɗin jihar. Daga cikinsu mutane 45,740 sun zauna a birnin Eddamazin, yayin da wasu 15,735 suka zauna a Gisan. Daga cikin mutanen da suka rasa mahallansu kashi 58% sun zauna a sansanonin wucin gadi da aka kafa domin tarbarsu. Kashi 33% kuma sun fake a makarantu da sauran gine-ginen gwamnati, yayin da kashi 9% suka samu mafaka a gidajen iyalan da suka karɓe su. A halin da ake ciki, arangamar da ake yi a jihar Blue Nile ta tsananta a cikin 'yan kwanakin nan sakamakon hare-haren rundunar Rapid Support Forces da ƙawayenta na ƙungiyar 'yantar da jama'ar Sudan ta Arewa suka kai kan wasu yankuna. Yaƙin da ke ci gaba da gudana tsakanin sojojin Sudan da rundunar Rapid Support Forces tun watan Afrilun shekarar 2023 ya yi sanadin mutuwar dubun-dubatar mutane, yayin da kimanin mutane miliyan 13 suka rasa mahallansu bisa ƙiyasin Majalisar Dinkin Duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Matatar man fetur ta buɗe sayar da hannayen jarinta na farko ga jama'a, wato IPO, a yau Litinin, lamarin da zai baiwa masu zuba jari damar mallakar wani kaso a matatar mai mafi girma a Afrika. An ƙaddamar da hannayen jarin a yau Litinin 14 ga watan Satumbar shekarar 2026 a hukumance a wani bankin da za a gudanar a zauren hannun jari na kasuwar hannun jari ta Najeriya da ke jihar Legas. Matakin zai baiwa jama'a damar mallakar hannun jari a babban matatar mai na Afrika, wanda kuma ke zama ɗaya daga cikin manyan masana'antu masu matuƙar mahimmanci a duniya. Hannun jarin ya kunshi sabbin hannayen jari biliyan 4.1, inda za a sayar da kowanne kan naira 525. Mafi ƙanƙantar adadin da mutum zai iya siya shi ne hannun jari 10, wanda ya kai naira 5,250. Kana ana sa ran za a rufe ta yin sayar da hannayen jarin a ranar 13 ga watan Oktoba bisa sharuɗin da ke cikin takardar bayanin ta yin. Kazalika ana sa ran hannayen jarin matatar zai tara kusan naira 2,015, adadin da ake ganin zai kasance cikin manyan hannayen jari da aka taɓa sayarwa a Afrika. Kamfanin Dangote ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen faɗaɗa ayyukan matatar tare da gudanar da wasu manyan tsare-tsare da kuma zuba jariya ayyukan da za su taimaka wajen bunƙasa kamfanin. Shugaban rukunin kamfanin Dangote, Alhaji Aliko Dangote, ya bayyana cewa sayar da hannayen jarin wani mataki ne mai baiwa 'yan Najeriya da 'yan Afrika da sauran masu zuba jari dama a ci gaba da kuma bunƙasar matatar. A nasa ɓangaren, shugaban hukumar gudanarwa na kasuwar hannun jari ta Najeriya, Temi Papola, ya ce ta yin hannayen jarin zai iya ƙara yawan 'yan Najeriya da ke shigar kasuwancin hannayen jari tare da baiwa jama'a damar cin gajiyar ci gaban manyan kamfanonin cikin gida. Masu son sayan hannayen jarin za su iya yin hakan ta hanyoyi da aka amince da su, ciki har da NGX Invest da bankunan kasuwanci da dillalan hannayen jari bisa tanadin da ke cikin tsarin ta yin hannayen jarin. tun bayan fara gudanar da ayyukanta na kasuwanci, matatar Dangote ta samar da man fetur da sauran kayayyakin man fetur.

addu'a da hawaye a gaban kabarin Mevlana. A wannan lokaci ne na fahimci cewa wannan wuri ba wai kawai bango da dutse bane, tasha ce ta kwanciyar hankali ga ruhin mutane. Malama Ginesh ta ƙara bayyana min yadda kowane ɗaki na al'adar Mevlana ya narke cikin tsarin rayuwa. Fararen tufafin semezen, juyawar ɗariƙu cikin ladabi da kuma kukan sautin sarewa, duk waɗannan abubuwa suna koya mutum ya waiwayi zuciyarsa. Gidan kayan tarihi na Mevlana yana ɗaya daga cikin muhimman alamomin kwanya a yau. Tun daga shekarar 1926 aka buɗe shi ga jama'a a matsayin gidan tarihi. Wannan gini shine ainihin ɗakin ɗariƙar Devrish da kabarin Mevlana Jalaluddin Rumi. Babban abin burgewa na gidan kayan tarihin shine kabarin, wanda mutane suka fi sani da Kubbe Ihadra ko Green Dome, wato koren rufin gini wanda yake da kusurwa mai siffar zobe. Wannan rufin gini mai kusurwa, wanda ya bar tambarinsa a sararin samaniyar kwanya shekaru aru-aru da suka gabata, ya zama alamar birnin. A cikin gidan tarihin akwai kaburburan iyalan Mevlana, danginsa da ɗariƙu. Haka kuma ana nuna tarin kayan tarihi da ke bayyana al'adun sama, irin su rubuce-rubucen hannu, sarewa da tufafin ɗariƙu. Dubban mutane daga ko'ina cikin duniya na zuwa ziyara wannan wuri kowace shekara. Kowace ziyara tana nuna mana cewa wannan wurin gadon tarihi ne da ke raya abin da ya gabata, kuma mafaka ce ta ruhaniya wanda ke kawo salama ga zuciya. Bayan ziyararmu, muka nufi kabarin Shamsi Tabrizi da muka taka cikin harabar, wani irin shiru daban ya sauka. A nan, har yanzu ana iya ganin alamun zurfin abota tsakanin Mevlana da Shams. Yayin da muka ratsa cikin hanyar da bishiyoyi suka lullube, sai muka fara jin kamar sautukan hirarrakinsu na baya suna shiga kunnuwanmu. Sauƙin kabarin, ba tare da kwalliya ba ko ado, ya sa ruhinsa ya ƙara ɗaukaka. Mutum zai iya jin ƙarfin kuzarin da ya bari a baya bayan ganawar waɗannan ruhohin guda biyu. A wannan lokacin na fahimci cewa kwanya ba birni bane na gine-ginen tarihi kawai, wuri ne mai ratsa zuciya da shiryar da ruhi. Masu saurare, a wannan mataki na tafiyata, mun yi yawo cikin titunan limana na kunya, mun ciyar da zukatanmu da yafiyar Mevlana da abutar Shams. A kashi na gaba, zan kawo muku wuraren tarihi na wannan tsohon birni. Ɗanɗanon abincinsa mai daɗi da kyawawan abubuwan mamaki da ke jirana a kan hanyar dawowa. Ni ce Sairan, na gode da kuka kasance da ni a wannan tafiya ta ruhaniya. Ina muku bankwana, sai mun haɗu a mataki na gaba.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mai da hankali kan tushen makamashi mai muhimmanci na zamaninmu. Tun a zamanin da sinadarai da abubuwa irin su ruwa, ƙarfe, zinari da man fetur sun taka rawa iri ɗaya da lithium. A wannan yanayin, za mu fara da cewa sinadarin lithium a zahiri ba shi da nauyi, amma farashinsa na da nauyi saboda lithium wani nau'in sinadarin ƙarfe ne mai alamar Li a cikin teburin sinadarai. Tare da lambar atomic 3, an san lithium a matsayin ƙarfe mara nauyi. Lithium da ke da laushi kuma mai launin azurfa, yana da ƙarfi sosai wajen sauyawa idan aka haɗa shi da wani abu. Domin yana iya sauyawa idan aka haɗa shi da ruwa ko iska, yawanci ana adana shi a cikin man ma'adinai ko ta yadda ba za a bar iska ya shiga ba. Lithium yana da amfani masu muhimmanci da yawa. Mafi sananne shine a cikin batiran lithium ion da ake iya yi wa caji. Ana amfani da waɗannan batiran a yawancin na'urorin lantarki kamar wayoyin hannu, kwamfutoci da motocin lantarki. An fi son batiran lithium ion saboda ƙarfin ajiyar makamashi da tsawon rayuwarsa. A yau, gaskiyar cewa na'urorin fasaha sun zama wani muhimmin ɓangare na rayuwarmu na yau da kullum. Kuma amfani da motoci masu aiki da wutar lantarki don rage illa ga muhalli da man da ake samarwa daga koshewar halittu ke haifarwa yana ƙara sha'awar lithium. Hakanan, ana amfani da lithium wajen samar da kayaki daga yumɓu da gilashi. Lithium yana ƙara juriyar yumɓu da gilashi ga wuta. Kuma yana sa tsarin samar da su ya fi sauƙi, kuma yana ƙara ƙarfin samfurin. Hakanan, ana amfani da lithium don samar da launin ja a kayan wasan wuta. Wani muhimmin amfanin lithium shine a cikin masana'antar harhaɗa magunguna. Ana amfani da sinadarin lithium carbonate wajen samar da maganin cututtukan taɓin hankali. Ana tunanin lithium na daidaita canjin yanayin yadda mutum ke ji ta hanyar daidaita ma'aunin sinadarai a cikin ƙwaƙwalwa.

Akwai manyan dalilai biyu da ya sa lithium ke da daraja. Na farko, yawaitar amfani da batirin lithium-ion da kuma kasancewar yadda ya zama dole a yi amfani da waɗannan batiran a na'urorin lantarki da kuma motoci masu aiki da lantarki na ƙara buƙatar lithium. Batiran lithium-ion na da matuƙar muhimmanci ga ajiyar makamashi da ake iya sabuntawa. Na biyu, iyakataccen albarkatun lithium shi ma ya ƙara masa daraja. Ana samun lithium a wasu takamamman yankuna na duniya, kuma ƙarfin samarwa a waɗannan yankunan na iya gazawa wajen biyan buƙata. Don haka, dorewar samar da lithium yana da muhimmanci don haɓaka fasahar ajiyar makamashi a nan gaba. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe, Murat Orem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.